awi nyoro soro kukraye bube janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyoro soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu be barake ngodube barake walsa kasega mauka nusongo ya deba walsa kasega mau flake bali bela jilemba don ko ka se ka mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndore ma mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle anika dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndore ma nanzara ka oku comedian we humoriste o do ka barabele ka se ka maula yelen bololo sanfe ma o do se ka maula yele ken ka e ti la yele o bi la yele ba ne bi se ka yele soro son au dan se bi vacances du mois kene kan obenu yere yi balite toko obenu yere yi la walsa o ka se ka do jondo ani ombe baroke ka tu ka bara